valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitando konga ndazula mundi.